Tapi nak kami hozo manta di Elis Japanese saya tanda kama tanto gingo ampugude hozo di nakongo tako hozo di Cosmos Chin magkadim hontag kama tanda ikot na bago kadi Hazel Pentecosta Adrian Majaway. Tadi tangki saran ku izizum yang paidu poh hozo misusut e da kosa himbaan da tokoliti to ikat nampada jam ko si zam ngatam bahut kalajak kudo sumovahi e DJ Kony yang paidu izu da jam ko si zam gisam jam ko pram duvo tengah daw. Kita nga hozo manta di Ilus Ilunais Hao Yansin ay tando kamatan dito ko umsutan ng hozo di Nicolette and Catherine Tojimo ay tan kamatan pisampuvan tumodo ko ngabi na namat tabi pabasan shalom ang tadago Stephanie Jepolin Jouti.

Magsukol sa Baba Makale, siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masalagi, habal lahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinakan hinawiti makale habal lahat siyaran Bajaw Hiling Sama.

Mindalo mo pon nga nibutumpang rasomoraw ko son rayos maligag ang maikang. Mo pon nga nibutumpang rasomoraw na gandara, mansaroy buhay siya mo por nga minit, basikal buhay tulog mo por nga minit, kiralanon ragalur onom suku balu kilometer, nabur buhay siya mo por nga minit. Tumumpang mo pon nga nibusongoro niyak, pangindangan manunang ratalungatus suku talungatus limo mo por kalori.

kiti na patno, kuminam takaw ra akan ng tradisi Sabah. Patra pamparamayan ka balungopor ngambilor RTM, RTM Sabah mangatang ra 80 menu Sabahan. Nang salinut etnik, nang salinut gamis ruakanon. Mapasinggayaw po yorakuang, pasulungan, mambal ra angka balungopor. Mangki maitramyun sumia aranang salinut akanonti, ra karungopor mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gira Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

0: Sumuko bulan kalimo, Sabah amparamay ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahuntob ra aun pono agama ang bansa, itakalumulur am amparamay, apakapirot ra pansiluluman ang pahahansayan. Ramayo taka, oro kaamatan 2026, rakusim amis, papaintalangan ra kaulayan am nansalinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apakapirot ra pansiluluman, amparamay ra pahansayan.
1: Dari mentor Steven Jimin, nantangian nara inugara. Ini ngontak kau Renate.

Rimbay na pangan nanantav tangguang na sulut ng ataratatam na onda motopot o randam raiti. Paring kodangan am Tanya Helen Yong. Rayos na mangining takap yo randa rimbay intari asni angyan guang matikaun sag. Ini ngontak kami.

Tapi dekau kau bisa nanda tatuang. Kau mana kau tensanan hamba nopo tatuang. Bayar nanti di tatuang tadau kau isak kau. Apa dah malu tulan kau 5 2000 2 apa dah manam. Nak kasalim pun tak kau nadi dat minggu di kau bagu. Bantok di ti tulan kau 5 di ti hara pirapa tadau. Arika tat pemaramayan tadau kamatan kau. Netan pogun. Amuntok na kayo pintanod kasalimbahan iti kada lihway dat mamisunod tambalot papailang ti kasalimbahan miti lambos labi-labi kapya iti FB am nagiti TikTok magkambalutan kami ang kano takad magirumah-rumah magiambalot so ay kailo kanod tumanod kasalimbahan iti maya dot frequency amitisan watas katanabon siyam na padam 2.2 FM amit patutang ko pamagunan tatu na pod kana dumano do sa limbahan iti mo kinango maya dot RTM click tatuang bayan nung as kabalingkangan jam ko pod tatuang pendalanan takot ababayan papasusoy dot kasarahan nung asanang na piramutan so ay kailo magilang-ilang takot pamusarahan magilang-ilang nakabar-kabar don kawagu nagi maging tutun-tutun tako maya detit piruruman dat hitihid FB om nagi hitihid TikTok.

0: Bahom ka bisan ang datuong boy, EQ sakto tomo si CJ say po. Isi CJ Manta de Johor. Ka bisan ang datuong. Oh, magumot ang malot ako hitihid itid TikTok di. Minay pangambalot. At ito ako nagi Linda i Lucia Bibi. Insan po Matthews Kasun. I ambo na rihiyo Monica Garok nga witi. Pansiko, kumada kayo din sanan Henry Masumpin Majilin Poimia Mary Ann. Pansiko, pansiko man ko nugyari, man ko suaho at tambalot ngawi it pentanod ko sa limbahan ni timaya.fb.tino pagyambalot-balot ko po damat to harapira-pira hasinding parangahan ko nga pagulo dila arhiyan akong pailang tit ko yun dat tawan pangilaan dat ko yun tawan muntok paguntok ko da suab kapodam siyant bulan kolimo doon na ribudo na podamonam daong kasuabon rumah sa amin pira-pira ko yunan daong sa depon madangus meninggaro did pira-pira ko yunan idwata sponsakid daong atuang madangus meninggaro id pira-pira ko yunan idwata sponsakid lagi ang babas dat asagit doon na podam taluh darja celsius babas talasuk talun na podam apat darja celsius. Arhot, pira-pira sinding kalangadan man ko parang hayo kayo pagulanan na tolu taon pitong kiadan ni Datu John Gaisa sutunan dat palagos ako dia di Irene Milda Majudi mumbal dat mangin wagu yang milin baranting sutunan dat huyan kud minon subak dimuli alina majingkal kesilimpan berus dusun sebab FM senang kapia
1: Poparangoda kayo sinding kalangadan pomolihis.ginawa.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan momunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kopunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Amilahin Chiang. Kapisa na tutuang tadaw, tadaw DJ ka. Tadaw kaysa ka matudaw la. Pansi ko, Lohin Chiang, Raylan Ryan na sa'yo patambalito ko di. Rocky Abdullah, Hiberta Binsu. Kapisa na tutuang Elizabeth Bat nga hiti, minay pangambalot. Charles Loginon, Paragasu Tumulud. Alawa nga ran, lumis ka pangaran. Oh, kadi Charles Loginon, kapisa na tadaw. Kaiso, LP Rapiel, lam lagi tabinay tambalut sa Bob FM, FB ang makikinong ngawid sa Bob FM kasalimbahan prosedusun, ito sa nung kapiyo, kung si kau, Nancy Lian nga hiti, oh, harang ni pasan, paragasu tumulod, kinagap sa nang tatuang DJ, lagi kumantin sa nang tambalut, ang tabinay, mga sa-ngasa, lagi pisaw gata, tidon do DJ, ka, Magadaw, bunda suwab kanta para gaso, masimbayan bayan, dan may pangahit ngahit. Isabinus gabo, kapisa na tatuong, hiti Maria Johan. Maria Johan, ano kabar no? Kalansanan dot, kanod tumilambo sa manangkiam balot, gi sa mindad kapkompokon dot kasalimbahan. Tako, tatuong bayan, Maria Johan. Tambalit ngawi, bahkan na kinahot ako, sinding diti, kulasa mantadi mas ni Sumiran.

Marikat hapat na ribu lang setengah daw muntah kalidasan om kagersan. Hapat na ribu lang setengah daw na po nga kapibagal miyampay. Kumau selinaid siyam na hapat minit. Mimbasikal selinaid turun na hapat minit. Pamanahan kisinadud 6 gisam 8 kilometer. Mimbul selinaid siyam na hapat minit. Mamanaw da hapat na ribu lang na po nga kohok nagi mengidu telun hatus gisam telun hatus 5 na hapat kalori.

0: paham ya gal na batas ku ditindo nung harap pemelawan nga man ku remito ngapa gulu dila iti nugeti rohian ku dat apa po ilah do kayo ditit gatang dat gata katalib pohot pemelawan dila no ampai lawan ku nugeti kayo. Halo ka bisa nanta tuang tebena eh.
1: Halo, Pak Kusunangan Tatuang. Lah, balik di Pak. Tingkat ako pala radio ko.
0: Mano subot. Eh, rin lagi. Maguling ko pa ni Kago.
1: Tingkat lagi.
0: Bam, dad.
1: Oh, nah. Natingkat,
0: ba, main na dah. Nda, ang kukuran at kayo na tawan hinad ba ba na? Asa nang eh?
1: Ato, kay madasam na matikapya doon na tangasa po ng rasam na manikita daw.
0: Oh, ditit doon doon ang rasam?
1: Natadoon ba yan ditit na? Nga, duhong man, lumasok ta daw malaso na.
0: Daw-daw na.
1: Ay, ingka na matuti. Kumbal-mala na pamukunan din.
0: Erad na gide. Baha may na po sa siya at kasarahan no ang dadhara na
1: babang hara hindi ba kasarahan kunti nga
0: ba may na
1: ay ito na po kasarahan kunti nga ay miyagali dit nasusuy ko di gulo dito nga misuy-suy mahot ay kino kumbalumbalon ito na po kasarahan kunti nga mimangned amu namati kapiabulid migit tatangas ada na tahata yan mamunod tatuang yan ataw puntang daging yan ito sa pagsarahan kung tinidye nga ay bagas na turang tua ito nga ako ang baka turang tua isa itong taklit yan na anakal na kalkulon ito isaan kakat pa daw ibait taka daw at minamisunod minanusoy daw kay ra ko kuno ko sinunudan isan kakat ay tadaw manta delad sil kakalayan ni tamparulehom minumalin matugadi sada nga natuangan di dat minamunod ay so pakarita na tiri pa haron na talo nalo niya nga ako minaduay na karita kagum. Eh so, pag-iahat ng kabalik ka rin sa antantak bali, ay uli nakakaila din, natuwangan din, minulid. Mantada pa bagyan, eh, pakanda tampor ulitin, mamunod ka rin katahitid kampong kapanga, kurang labi lima kilometer na sinadutin.
0: Nasado-sado eh kaya?
1: Asado-ado eh. Eh, mamunod pag-iaga ka dito rin pa, may kada mulid, may tamo nga, ay, agatan at binabo at tantakman ng mga at durian. Ay, uli nakakailo didid yan, ha, minamali kakait it tampinay daw ibaga sa turang tuwa kang kulit at sa ay, minamali di, ha, malamati ka ka rin tumuhang na nga. Araw na di, at orang di, kanita ka daw, dat akapas sa mamaligodam, lumatong na, nagadawato, dat po, padumpahan ka dihirid, italadhin manopano ka, ay kang kulit, it, tabangon ko it o it tadi kum may kama ta may dat sa dailad makiano na matila dat iyan na di boras dat kamahingan dat ay harahat tahata dat pigit-igit dat mamunod tatuang ya may ta may patamay ang kum eh ah, kuhay pa patam, kuhay manahak, dilag makiano, kaya kakagyanit, it tadi daw.
0: Oh, magkalit gyan eh.
1: Oh, magkalit. ato, kay, sara kakalino ko, marasam niya galeri nga, kumapas na po, hat, liligod, ay hirid id mabardabarhid munopanongam lumotong ay tiyadi watud padumpahan kabadit takadom. Modosi ako na hanga harga kurang lebih iya lo nga ibari nga harap tapat tatulun ka talutulun nila sa tanod-tanod de. Na iya lo nga magyapin na yam ay tanga
0: Ah, magyakotong ga it, it matung latong databin ay.
1: ay so it na ako nagi kaya lang nga iyo na di sang kapas kapas sa liligod dat ay kote ko hirid toning dahi kandit taka dit it ko ay isa latong latong iya diwato padumpahan kam nuwe may pata may kangkukya nga amo nakapiyang pinapa mina pinapataam di sadakan yun bisa mladid kinarikata dahid hilad hitid hilad ikapadim harikat po di kawalayan ay sa nagidi kade ko nga napog kuri takunahed iho napag yato atalo nga ay napog kuri takunam man kusan sagay no papapataam dit ay isada nga ay ay mumbaya kuha papataan nila na kon kaila o minamuli dito iho e minamuli ka nagi kakagya
0: at tapatig ya kaya kasalait i pagyat makiano din nga uhang min bigod sarahan lagi adat angay kam angay pakiano
1: o nagi hap ya dat barasya patiga di kamalahingan yam nuan na pakakapataman na pakakaringa tumingkod din lang na natawanuhan nakasangin na tayo pa ito sa datang ako rin pataman na nakasanginan nga tumingkod na kakanga iyon na dik boros it itulon kung hema na hak na ko yun na ako on kaya ko minamulit sa dati iyo minamulit kanig kakagyan Nah, pa dit kasuanan kapya DJ nga. Rekod tadi hilad dole di ham. Ansa ko nakakadihit sada di nga. Ay so no kakakan maro-maro. Biagan nakakadit rinamok dat kayo. Kinami amig ta no ay matugadit. Makiano di akano di ham. Dia. Ay so ay sa no pa kakamara-mara din na candid it non so
0: asin non padagyan na
1: iri pa nakakaya di ya nakakaya di ko basta nanit sadap to sadap nga iri no pa ham ano sa no para sa rasa kaka
0: ba man no basa-basa mo no
1: nakanmato gadi ko ay mendekiano.
0: Irinage.
1: Iri na bay kasarahan ko di DJ.
0: Oh, ba Posiko di kasarahan. Ah,
1: magalop.
0: Hina ka na. Ba, kana. Kinang hot ka pa sinding dito. Ginulin Batulapan mantade Peter Billy Angas sutunan bunga piginawan di Joslian.

0: Jakarta. Mantok tada suap kapada siam tulan kelima dona ribu dona pada monom mipinalabus dat kopisan katinanan pemorunan gata sabah gagal dat naka naka gayo-gayo hagatang kita minay ba masanong na iya kapiyo balay to kamaramit tim malhawan. Hello kapisanan tatuang. Hello
1: hello DJ.
0: Hello isay kamatibay na
1: ito mas
0: ito mas bena lidas lidas si tampi na ito mas
1: kurag ya
0: lidas lidas si kang ko
1: baga halabag kasari te de dito kukulan ko dodo na matuti
0: sunion
1: hati makuti ya
0: sunion nagi kad ba ba main naman susuyan at susuyan na
1: sinapati nga ay ba lu mesti dia dengan pensor atau kasarid bisa melabai nak aku lan aku dah tua sor atau nak pergi nak pergi ngah
0: ah kantor dia alihuan
1: am am aku nak pergi alihuan nak korang aku lihat kuku ketandahan dulu itu nak pergi ngah itu kesaksian itu koro-koro aku pergi am koro tak aku nak dia memiarkan tandah ara di tanda aku duo non nasukod no.
0: Mhm.
1: Ni sabung no pagiam. Ko kurungan ku ni ti saem. Ko lebusan ku ni ti saem. Ai milad. So aja lo malu kelo tu. Ko pikir to idi hiri suang lakan dama mire labusam. Mo indo pitara daem. Ai madan lo ko piri ko iri indi talik di kandang at ontok.
0: Mm-hmm.
1: Jadi santa daw di dat kumining kodding kodding mi sabung na babasan na maturim katagak na di tisa katagak na di rim kadi di tapakum o oh, na di parin tikid di kam umhiloy pundar manaw panaw kam nga soy ano ko tu amati di na karikat tumay kindo umilom na kura ang kum yun isa pa ako pinihumam ahin na bisa mali sa mula niya di nga ahanahin na natagak turo sa mali yadi ngayon na di ka pa ako tabang dat mangurak dihirid tumak di tamanan dahay
0: kaya
1: amu malagya kadi tamanan dahay sa kauli na yun parintik di kayo kam oh ang gawa pagyano ko ulit yung tilang bus na kadita pa akum kumharam iti na kita ko iri ita kita ko dat may pinkakay di ledurakan ko ha ngayon ko dadi yung kasupay mga gamit na kakita na gidaham magidunad kumadirid katalunan am iri makapilid na kita ko kadit tamanan ko tamanan dahil o mayo ko pagyadil suwabi tiyo mohon ko po yung tangay kakalod iri na kumura na kuyadilad asado wala ka asado mo tayo dito itlapit sinado dumata diri walad inapay kumilet kinianin dit wala dahil mirig kumilet itinukadanam inapay diit eh gumalit ang manadahim, eh rigam na lapit gumagandangam. Ako ilan siyang kura sinado di, ako di kagahara ka, duwa bato, eh rigam, pangkuram, patalunan na giman, nagkagagayaan na kayo.
0: Rigam, tini manok kay?
1: Abulin ako rigam dahil ay manok, may nadita bangita pa ako di lang. Kakita di dahil, oh, miri, mati pumakapiyala. Kakadita pa ako, eh kakudi kadita pa ako. May kudadi, isang makay na aladi, isang makay na madasin na di tulun ka.
0: So, nakalalang.
1: Oh, nakalalang na ko pilo kam. Oh, magawit ako pagtali swab, man ko din kawailo kadita pa ako. Oh, ngayon di ko ako yagi rin swabom. Madidaw yung kawayam kasulong ko tuyo. Masigadi yung nano hindi. Ito, nadidaw minuli rin de jem. At tatuwang di.

0: Pagini pika kadi, kon lagi di kaya tapakot, minagini pika to sangano di tandaan nga, it tamanan ko at minagini pika kakita ko di atulong na nakarikat kadi tamanan ko. Pango wala di alad di kakaditulong nam. O di lo, kanku nagi, ay tamanan ko. Ipamadi di lo ko huwani manukid di. Tunong ay di nongoy kuno mo tidari di nga. Ay di lo ko huwani pamari tu. Nongoy di nga. Mano yung lo sumuday. Ano po ko huwani riyam. Tulun mo titalun anuan ko. Kakaditulun kad tinipidaw.
1: Ade.
0: Di ramanan ko sumuday kapakuam. Tu ko yung kaindara si hindi mo tinapin ka pinkuro na madilo adita pa kum kailo yung matugeta pa ko dito it susuyan na gulugulod pa yung kukura irito tadaw yung matidid na ano daw it susuy dit tipagon ba daw ulit adiditin ako na turus adiaw amo di minindaho turus dumelaw sumboli ay tandaha idiom kuilanom nuna di binaraboras rito haro na minimboras boras darong ako nungudian nila niti tanak-tanak pagdirindom sa dapon tatuwangam. Pag ginipi di ka bago ka kahit pa ako di, yaw na di sandirid minaginipi dat. O, bahal pa kakadi itulong na di, tumimong-tumong darid walay. Di walay di itulong di, takita ko kahit pa ako nga. Na maginom-ginom di, alad at tumong-tumong das ang pag-anakan dat mga kandi manok ka. Ay sa oi bagay dia kanuno dedid kadiri tapakum ano mo tida kad ina pa di tujuan na pa di di no man sumbali rin ano nung ay di ko ako daw pasurunga bari na ko ako pinataha kadi ka ko ako tira dede mato ina kadiri tapakum ano po ako no po mo tida ay kamanan dahay ako no mo tida pinasusuyo pinipikudim. Tamilang pengkukuro mo si Larry did. Ano mo si Dela ko? Ano rin tulun mo si Anwan ko? Kaka, kadini ni pwede taman ang dahayang minan mali. Di tapa ko sumbuliyay tan lahat di am. Ngayaw, di sandiri may naginipid at lumamayra, may kakadi tulun at it sang kaluaraga, kadet malayo that maginakan-nakan, maginom-ginom ang iri, kakadi malo katakanan. Sari, tadi yala di tamanan ko. So, kung asusa, imutidari di saro, kung ada na ilan, kapiya, kadi tapa ko, sa'y pa dadi ako ilad. Ano na pa dadi, na sa'y pa dadi ako ilad nga, nasip pa di matidito, pinasusunod ay tinipinod ako na gindi tiyan na kay pika di tapakom. Nam, asay bagyadi ako nunway di, asay suminakit.
1: Sanang yan, ha?
0: Irinat, pinsaro ko ba'y na dat, kasasaro ko na pala nga karong ako dat ang lahat tulong dat harigan dat, tulong dat mamali matutan dahang manso ko ilam, kalang-kalang na dahara makukukukuhay, si bam, asara ako nandad. Mamumera ako pag yan lang manok di sila palahad ko ito. Sila pagkarajan ko ito. Pagbibas na. Ito yun pag yan din parang mahandad. Parinta kami tapa ko mas yan din pamayaraan na tandaha. Hila ka nakakaladahalad. Pinambalot-palot ay di kapirumaro makita pa.
1: Oh, tapat ka pia. Pamposi ko kumadya.
0: Oh, merado pa ina kana.
1: Ina kana. Tapi dai Thomas Posiko. Christopher SMU Kabisanan Tatuong, Maris Morodim Kampung Pagunan Penampang Kabisanan Tatuong. Baham kana pag makinangot ko pa sinding katumbay ay nor Jovita Robert Johnny ang sangonuan na pwede nipid laping dyan jangot.

0: Bamara Pemelawan, Balai Tengah Meremit. Halo, kau bisa nanti tuang.
1: Halo, Elsie.
0: Ah, halo, kau bisa nangan data tuang.
1: Senangan lagi ke mai di kadi ji osa get sa get lain na sapo rosam ti temporuli.
0: Oh, kakal pod masa rosam.
1: Boris Boris po.
0: Mhm.
1: Alasu ko suap.
0: Alasu ko suap kay. Baham harap oh. Susuyan no.
1: Waro kakak betera atay jiji tamu ku alihuan. Pasal dat it mangai kay ida pegulu po italaid nitih. O gila ako padat mga ipagapon bo. O ikay pagapon na gumo, ikay harot, kadang-kadang dat mga walo, ikay tulun dat satog karita. It hoylak dat sa sato dagay mga ipagapon. Ilod, itajaw. At ngay kay na di pagapon na ready, GM, antado kasuabon, umwan, asagapan ikay did mga ipagapon. At ilaway kayo na din magapon at sa nganuanod, sa dait, ng tambalot ko. At panarisiso, not ano ko nga ang koro. Ako magano dit ang koro to. Pagulion ko na dirid, idwag. Kalayid po di, haraw na din, tumok na din tanghari, tanga daw, ay, sa napatano ko. Kasaraw ko diit baras at kamalahingan at papataam di sada at ano ang tao it mula-mula kadang magapon di at ano nud ipertama o man patamo kadit kamalahingan at narangaw ko diit talayid di pwede kasaraw ko at pag ano ako na pa isa da may ko na patamo at luotinan. Na, ati do kayo. At ano ante kayo nadsada dito yung punuan ako nadsada. Kasi ha, ako it ay sa sadad o it kun muli kang kun pinapatam. Duo na itapon ko doon na DJ. Inapit ang tambalot ko nga. Haro saro taluan na tapon. Haro apat tapon. Duo na idogo. Kalayid po di dire di jinga at may ko di patano itong tapon ko itong giluang mapagupan na gaydi. At ipo di bal po di material ay di jinga at maging sarok-sarok di mangidu ako nagiditi so di ridit tapon ko dot it sada nga at haro na mga iditi so. Magali dito, mangido ako nagiditis, hara na mga iditis, maging sarok-sarok ako di kano dito sa da di na, sampay na panuipianan ko matindo, na panuipianan ko, utari hara pa di ripit, pinasuang ko ba ko lakarit-karit, ipadid ako di katahan na, mangido dat isa da dat, maging sarok-sarok, mamakayok pa di iso, natapan ko di, atok, yoko nagidita gumuto mo dat sa dada na ano dit. At tanga daw, no, ito pa dit, ang tambalot ko nga. No, kairi, ay sa dita, no. Hinait, kaswabon, kaswabon po dat haraw mga idea lang ang manarisis. Ino pa dit, sa dada ko din nga. At yoko di pala yung agumunga. Ako din minagano dit ang akara ko. At pagulian ko na itong akara. Jadi, at uli na di hayam ya ko di ta gumo sa da awagatan ko di taka ko di lawi di tong kambulutan ko sa da ko sa parom ako ri na nawit kun muli pinili ko pa tanga gayo sa raw ko di it imuno bukit huyan ko muno buk di sa da bagal di ginumo e kolopia iri loy kay tajaw dot may pagapon iri no tuteri tumbayan ako na kakabaras na ang kamalahingan ni gulupod. Bila na pa nununo po at ngayon nga masid pataman paggulo baro na gidat nuteri kanod ng sada kadat ikamalahingan dat mamisunod dit gulupom. Iri di kasoro ko di may ko di da umbalayam na ato po tikapiyo at kumasada dat nanukod tantok diri.
0: Adi.
1: Pag gumudit, tamadam, ako di ko, pas that it, munabuk ta sa rokom, pataha ko ako di, tanga tambalot ko, pinatikid ko di, tanga tambalot ko, tanga sada dat, napuno na yung dahapianan dat, it, nutere, pagalat siyud, siyud, kankun, paintabong, ay, di gaya nga pa tayo sa dam, paintabong, dahil reduway dat, it, ang pianan dagay, ay na pag ipin, pinasuan ko, tanga, bakul plastic nga, nutere nang patay di, tadi ka, kakuad, hirid, idway git makulo plastic kami ready pinataha ko nga dito nga tambalot ko. Irene, di ka nagkasarahan dito ko ako ra-ra at ay busy tabo ko o sa lihuan na sampay bayanod at umbayano ko na itong boras na itong kamalahingan ni guru gulo-gulo pa bila di mga yako pagapanom mga ko na po pagapan ti bawang datang paruli nga at kano ko na po dito gayo gulo-gulo ay busy nga. Rubatan ako kung papataam. Kano ko na po na dito nga turangaw nga pataamuan ko ika. Ngayon ko na po pagkapanitid, ibawang tamparuli nga. Kadang dat igamato ang agayo, tano ko nga rubatan ako kung papataam. Kadang-kadang tanga, aray, bagya tano ko nga, ang agayo, aray, na tanga limutinan, tano ko, kadang kano ako dat ikanpatin. Ibawang tamparuli. Iti, nga, ako di kabulon na mga ipagapon na bayno, ditid, at nahinay tambalot ko may ipagapon kasari. Karasi ako pa did, ilad ibawang dat harot, kaya kabang.
0: Oo. Oh. Iri nga, Milo, ba nagyad ano ni kanto?
1: Kada na, kaduam, lungingib na diri, tihitid, arhukati walay dahay.
0: Oo. Oh. Karikat na hinan, ha?
1: Oo. Oh. Sa makihaibawang ti, itid, balakang pajabat daira.
0: Iri nagi ba? Karikat na hinan, na eh, gaya ka bang?
1: Ay, haro na ko kito, dat sumulok.
0: Itang anak, panenda.
1: Kamta, haro mat, ladugos ko pila, did, daro, siriban nila, jambatan baru nila, ba? Pag-uha ka kita dila. Ma'am, iri-rina ri LP.
0: Oo.
1: Ikaw, natabu mo.
0: Oo, oh, pwede ko kumadya.
1: Okay.
0: Oo, hina ka na. Baham, kana kinangha to ko sinding dito. Ako kura ko na kapusan pinampatan di Renaldo. Pagi, Ami Presley Landong.

Dang na natilambusan. Ah. Kalasan analis kuno karong ada sinding diri di tino makapisanan tatuang di JLP kada marejuhan tabi basan tano kay sa umadia ka. Ija si Mindong. Kapisanan tatuang di JLP misan nang tambalot sa BFM tabi basan ponsiko kaya. Aron lagi pasan mata di majakong majuna kapisanan tatuang DJ om tambalot di FB om WhatsApp tabi basan ka. Amo kita ko Nurlin N. Po si ko Nurlin N. Kada ko bisa natatuang kumato. Insanan kada ko. Am tilambusan ko dat palambus pasan. Pasan manta dambalat titi. Manta digundahing Johnny Upin. Ko bisa natatuang di JLP. Manta kampung Lapay Tanggilan. No kabar kada. Senang-senang titi pinay. Alasan salam kelidasan ka terima ka. Ingkana kita kelasanan toko kumadya kadao. Atuk timpu nama titi madasam DJ. Mana kita daw na pamati rumah sam tindo. Mitanggoy nagi tinggaron. Iho na po tu nakasalim papaw na turu na po taon nga asusa. Nama titi papa nukati papanaw kurita atuang ti timpu padasam. Okilat na po yung talon-alon sa irang korubag kurita. Ay so, natukito-kito. Lobby-lobby talon-alon. Ay so, garis na purak ka daw. Bahom, susuli ako po. Mamasan, kumpulutan. Megali Salvista, si Koyok Men, Maris Morudi, Maraja Kim Hulanyong, Yagang Kembadang. Emelia Gom, Rosugud, Duno Kabarnero, Salansa, Nalidas, Kadad Terimo, Ilan Liinggang, Bagang Sage, Lucy Doyo, Julita Judit, Imajakong Majuna, Abdul Malik, Tampulan, Atu, Katalang, Narogon. Ang duarong di gulo-gulo po kada korosi si sangungulun mamanaw tatuang nagi kumada di misato Romy Josh Kimbun hilang kampung Monggis Tanggilan kapisanan kada pan tatuang bayan na malasan na mukoy pidira di sinusoy di tapi na Tomas di hai kada wasi ko di JLP yung tabi ibasan mantadahay mikaruhang Johnny Pin na milir ni Erina John kada wasi ko kumadya gundahing Johnny Upin bah kinangkot ako sinding titi minihad ako manta di City Pahjamin sutanan dat isa sinding idbros tatana kabansayan do odo kamatan.

0: Pangindapuan no, manod agumu at mamali-mali. Manod ay tutunan at jenamano.
1: May baiklano id RTM Sabah. Haragisam na ribuh at magkikinangaw dahay, manikinit tadaw, amila yala sumiliw mamamalino.
0: Miyampay package kapailan dit flexible am gatang dit kasudong. Manguhup kay dika dat mamagampot lo bidagumu mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada paleda ramuta kay id number 088-2-3-4-4 aputan 1-1-1-6 mentak kapailan sumusuhot.

In Malaysia, osilid isa kasalaan tumanod at kauturan 25 bingkurong isa bingkurong in nung sakiran sa sangalunidi au kanod papakitad kad kaintutunan dila antok pagyanuan da bagian manguasa o milad antok on da danda o pajilon. Nung ailan na kasala, milad antok on da hukum pajilon au kalabit tolutaon o danda gisam da 25,000 ringgit teka gadudua dila da konta. Pahampitidik kiguna papiyo da kasasari piawita-wita kad kaintutunan o pakitanan na kumad bagian manguasa nung pakianuan dot papakita.

Panuntudukan, magalaid ada ang tanak isto ang kurita. Pasokotan level, kapasarahan, idnungabon isto ang kurita. Ponyan mantad idtelepon, muntok kapasarahan. Karait ko ngayo, teko idnong ko itanak no idtimpudiri. Patodan ginawa, ang parisaan en sanantirikohon, paguluit mangiduan ke kurita. Pasarahan it madtatamong om guru dot mamaramutika nung ingga na itanak no id kayunan panamangan, teko id sikul. Pailihan babarang kiguno mibagal kantong piawitawit, teko beg tangan, teko telepon piawitawit, idrikohon panong dalikod, teko idsampaping tanak no. Sunudan sawa no papasarodika nung misawalino dot may papatid tanak. Tanak tokaw, tunggungan tokaw.

0: Aka kulut, aka aming, on wakanun yazu.
1: Miagat tamoy, momimi, naihan, nudi boi.
0: Okay. Dapo, kyo?
2: Aming, nung katihamus miagaditi, sumakit toko.
1: O gumo na din akin sa vat. O sinusinay nga, o susa bo.
2: Aho kafasa po hongo sa niti. Mositi po si Manon toko, kalalahan ako po si Zon. Nga, mositi mingkikit ni.
1: Panay no, kulut, mimpo na may no. Bimbalanja ako na pa dito manod ang kapakyanuan, no po. Okon ko suka-suka na mumuhi.
2: Isa ho nga tipog yung kalajak niti. Mantad ko mamahin na po na game. Toy, nimpanaw ay sa pantakan. Muntok magamitin po. Kaniyaming?
0: Noikot no ko sa pibahasan, Yozo niti. Nah, inumok po iti bagyo.
2: Ay ho, kanadagay, Mimi. May no bago niti. Sabi-abi nga na kayong kavashogo. Aw, di si ko'y kapanansabo niti.
1: Banay na, Mimi. Adano, padasangyan mo yung ako pumaboy diyaw, apagon ni nopong no. O puhunan no ko niti.
0: Iii! Di sangyan sa minubos na makisabozo.
2: Maginasakan no po ba, Mimi?

0: manta do ada di ropias idovi di tihamin. Mogot na tanaman kudo kinotuan, jagung.
1: Avasi no, mungkyo, guo, bahatum.
0: Nah, koy ho kagyadin no. Nung kiva asil do tino, aw ka bohi, aw ka bususin.
1: O sikap kung nagina mo ginipidit eh.
0: Nipi may ganit ya vasilas, pagunsup na ginavo.
1: Tukatuk.
0: Nagivago, manangkul may ganit eh. Habus tumos, o hitasinan.
1: Koy ho, zonobo.
0: Ay! Nombo na bago panitik ko di?
1: Manutut ka sa katay ilas?
0: Oh, no bo.
1: O doy, magadaw ba na ilas? Ahasuta daw, nung manutut ko, kapumizamot na tangus. Kay gaganan, adanda matyo?
2: Gampizo, natangus itahidas o mabakas. Karapot tutud tagazo-gazo. Iwada kasamutan, itpasahid o nizunon.

Ingkana nongo dia zo tahu hozau menani pun diti babazan kosaiman bos kada zan dodong suva diti hozau mata di Datu MY Ismail tahun vagudo kada zan om paghudi nongo ko hozau mata di Datu Claudius Sundang Alex miampai tambahut ngavi daw dad hozau di hodok kasakazan bambazon dadi om kapiwasian ng suva binsan po kuma dia zo tpenai ko ngavi om untak nakaihan dia zo iti kosaiman bos kada zan id Sabah VFM dodong suva diti kawasa dokinongon dia zuh dan ketahuzan sizam ngapadam duva titik 2 FM kawasa ko nagi sumang dan hazagan na RTM click kamay di ingko lahan tunduk dan napa sumuang di Google teko dan Play Store taipon napa RTM click yumon na di radio ka radio tempatan kamay di maka kita ko na di suat tagaazo apuak do atau mau puak do ina ba otomau Sabah VFM ka ha dadi amana di tok dosam ko ngau ko di dego mimbol letak da dai tiid konti Sabah VFM da dong sababiliti suwai ka mentadi ha temeko ngavi nokab kuno nagi iti Facebook nagi TikTok do Sabah VFM dadi ingko na pola handio zu da makin ngau di kasimban bos kada zan dong sababiliti ba iho no ikawasa do tonudon mamahis ako na ginawa ka mga gyan eh. Mungkin nga udah hozaw nga bida ka matani nuhud ko muntak dia zo. Dadi ikut jam ko ano mtong padminit rong suvab mga tamoy mo kung ako da abal matad Sabah VFM dadi ko kadati abal matak tarabay no taon da na po ikut jam ko ano mtong padminit rong suvab dadi ka no tumiyang bus mohis na ginawa. Miyampay tako di Tony Mojigo Nagungan Daduvanson. Kapivosyan, kapivosyan, kapivosyan ng suvab kumadya zoo.

Yung kanon nga di sa hozo man tadi Jacqueline Liu kano mong sikaw ang paghuidi. Nakong ko hozo man tadi Maria tatyo Miss Guntingan pason ko. Tabi na ko nga vi, pahid matad bayanam kung ako nati abal matad sa Bavi FM o ikot jam ko onom taong pod minute orang suvab nga paghuid o ikot timpo diho pahong busok po diho so iti kapayhan kakamoy doko zuvatavan montok tadaw bay no. Ino tayo madagay matad Kopisan Meteorology Malaysia. Ino ba do? Doong suvab na po nga umasam idpipiya kinaisunon. Minsa sadap umasam yang pay tangus tapod id pipi kinaisunan kami nakazah kinaisunan ponang id sakit o minkanagi dong sadap umasam yang pay tangus tapod id pipi kinaisunan kami nakazah kinaisunan ponang id sakit gantap hinasu tos hibo na po matok tadaw bay no nga duwang padam tahu derajat Celsius gantap hinasu takavas na po nga tahu nga padam apat derajat Celsius dadi hano tapinay ko nga vi kapayhan kakamay ditiko zuwatavan matok tadaw bay no ino tayo madagay mantad Kopisan Meteorology Malaysia dadi ko mazon mga kaosong ko avasi ako zuwatavan toko ko ni tapinay matok tadaw bay no dadi insan po pasovon ko mga tapinay nga vi sungyan ko na po namamanaw teko kiva dati kalajak idhabus na kakadazan mo ipanatid kinaisunan po ng idsakid ingangaton nung kita di azu asapo asam teko opo datangus nung panaw ko magkada kulita nga tumod pahiditisan na talunalun patotahibon pay tangus patotahibon pay asam pati ang buson ng gidivago pamanan kyo may dokoy vad naman ta diti ko higganan italunalun to iti na bagyato binay itimpo na bayan no diti auto ko opiumanan auto ko dokito kam tigogi om sumundot asam om asapo vago dan ito na po ang matok diti abal matad sabah VFM.

0: Pasuaw to mo imo.
1: Tabi na kong avi, dabay na diti jam ko onom apat nga padom 2 minute ang suvab id pagunta ko kapivosyan in san po kumadya zo iti po diti tabi na kong avi maso zo live te kamiti hambus id TikTok Saba VFM so ginamo atus hobby tambahot maso mintong daga dahi da TikTok Saba VFM iti magana ko zo di Steve Mario Rumandawi Tahuri IMDM Algasidion Motia Moswil Apok Ginun, Imartli, Alexander Dexterly, Caroline Lee, Okung, Juni Raymond, Antonius Tompisal, Kunanti, Ijon, Tondo Yutung N, Gerald, Angie, Kodot, Steven, Nagi Iraimi, Kudin, Alamay, Patipinay, Nagkot din namay, Dati Ida, TikTok Saba VFM sa ginmo atus opon apat mato, masumintong diti live po diti, katahodan dia, Zutipinay, Hansan ko tiyong bus ko may paidogo kiyo mga uvang naga dati idak studio sa Bavi FM. Dadi ay kot jam ko tu tong pod minute orang suwari ti kiva diti babasan po yung bida iti na po nga kiva pibasan na toko ba kakah pibasan to mod bo misosolita toko te kami bohos toko kakamoyin iti sugandoy ha. Dadi tumazan sa doko gumuan dia sa koyo na dati ono iti sugandoy nga wasi dati do kaintahang mahik ano ti mi boss to ko boh kani nung kivan pa ko media zo kavasa paswaton di zo mazade TikTok WhatsApp nagi Facebook ko hombus ko yung pibasan to ko di boh kyo ko kamoy di ti sugandoy dadi kano ti mi ambus mamahis wago da ginavo makinungaw to ko wago da hozo kinungaw to ko hozo matadi Christopher Mojito no ikot bulan 5 nga po gwi di ho kinungaw to ko pahidit yan.
2: Odoy, ikodon bago.
3: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Olwo tatahanan om au awasi tepiumanan.
3: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olwo tontologukan.
2: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno Hurix gamat in store ngawi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om olwo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno? Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tepinay ko nga vi, dabahin na diti jam ko to, dong suvap in pagunto ko. Kapivos yan ni San po, kumadi azu. Kami na kozo kumatambaho, ti katatanod, makinungaw. Dit ko sa imban, boss, kadazan, dahil sa Bavi FM. Kutahwa dan, tutumoy mo na po, mumihi, makinungaw dagay, dahil sa Bavi FM. Kapibos yan, kumatambahot dahil WhatsApp. Aha, tambahot dahil sa Bavi FM. Ito mo, mo na po. Papabuzo pa son di humasa din WhatsApp. Maganda ko sa di Maria Jakim. Isa yung bagay tiyati. Iwilba, Matadputatan. Helen Yong, John Tati, Florita Kinajil, Richard Binginos, Yunggun Gandarong, Marius Marudim, Lucia Tati, Florence Boyjol, Johnny Upin. Kapibos yan, nakasubab kumadiyazo. Katuhadan, tutumoy mo na po, papabuzo na pason, mazaded WhatsApp, sunung to ako kohambus pason, Diyazu, aait na, pwede angan, nga, gina, ano ba ko ni, tubinay, to, akon ko bagya, do, akon ko, tadaw, teko timpu, do, kapahambusan na pason, do, tadaw bay, no, tadaw suvab, kawasa, nagisika, papahambus na pason, Diyazu, nga, katuhadan, tutumoy mo na po, muna ko dong dagay, dahil, sa Bavi FM, suvay ka man tadi, ho, mazaded ti Facebook, alamay nagitambahot maso mintong diti makinungaw bo diti kasayman boss kadazan ed Facebook mega di mamay tomuhok Ipol Eric Elizabeth Beth CV James Glorina Lina Bonnie Aloysius Sikain Patrick Jonius Majakoy Jerry Doi Johnny Jo Steven Bitor Jingle Botiol Jennifer Lim Mobijon Imel Chio Miziol Andang Labinjang Suzy Lojimit Clay Ignatius Maureen Kinjau Grace Lilitan Helen Igol Steven Lojoyo Om Nagi Papa Ajushi Kaditi Om alamay po ito binay ako ko di ay tanga viha dovo kon to og gumu ko sa ongan diho di timan ko oy to do tino kyo kato dan nagi kumadiya zo tambahot ed Facebook tutumoy mo na po makinungaw da guy ed Facebook Saba VFM dali to mambos to ka gumuhis o ginawa magin na kabawas ko dito di ay kod jam ko to tong padminit rong suvab iti babazan san jam ang audio zo pibasan to mod by team boss to ko kamoy diti sugandoy ha dali nung kiva comedia zo kawasa ko do pabuzo ko comedia zo masa red Facebook red TikTok tek red WhatsApp po nagi ko kamoy diti boss na to ko sugandoy dali namot ako timpo diha kano tumiamus mo his ginavo id nang ko pangabit timpo diti kaya at mazanzo do id itindahanan dati, masuk panaw da kulita, may pakalaja. Tay mo na ti Hozo, muntak di Hozo. Tak daw tagaza da kadazan. Hozo, pinitatagadan ni timo boss, dahil da kusayman boss, kadazan, om nagi, tinungan humozo, mantad KSS. Kinungan to ko.

Tapi nak ngafi kanau nongo dia zuhozo mantad diti mantad tinimungan mo boss dari da Sabah FM sazau tagung kam hozo kau basanan mantad di Dennis Minami Peter nagi Ben paghuy din ako hozo kamatan monunduvan vinon hozo hinozo di tinimungan di YB Jenny Lasimbang. Tapi ni kau ngafi, am pagi nak kau kau dah hazau sumusut, mai kau pahamusut dia zo iti hoga gata montok tadau bay no, kyo tapi nai, iti napa ngano tay mo dagay mata do kati nanan na pemoonan gata Sabah, jadi montok dia zo i anangan dati teko kiang kap dati dapat potun do gata montok tadau bay no. Iti no, hoga gata, ino tayo maragay matad ko tinanan pamunan gata Sabah. Ino mo da puhut gata na po nga, sizam linggit, sizam nga padam iso sendok sa kilogram. Puhut gata, sizam linggit, sizam nga padam iso sendok sa kilogram. Gata kapingan aw na ub, grade ko iso, apat linggit, tu nga padam himo sendok sa kilogram. Gata kapingan aw na ub, grade ko iso, apat linggit, tu nga padam himo sendok sa kilogram. Gata kapingan aw na ub, grade ko duvon na po nga tahu linggit, sizam nga padam sizam sendok sa kilogram. Gata kapingan aw na ub, grade ko duvo, tahu linggit, sizam nga padam sizam sendok sa kilogram. Gata kantalan, grade ko iso, apat linggit, himo nga padam duvo sendok sa kilogram. Gata kantalan, grade ko iso, apat linggit, himo nga padam duvo sendok sa kilogram. Gata kantalan, grade ko duvo, tahu linggit, tu nga padam tu sendok sa kilogram. Gata kantalan grade ka duvo, tahu linggit, tu nga padam tu sendok sa kilogram. Om sikalap na po nga solinggit, tu sendok sa kilogram. Sikalap, solinggit, tu sendok sa kilogram. Dadi hono, hoga gata muntok tadaw bay no, ino tayo mo dagay manta di tiko tinanan pamunan gata Sabah. Dadi muntok, tabi na yung avi, hansan, notahinasan, nakongaw, di ti hoga gata, ino kambus ko muntok diosu. Dadi ang majam ko tu, apa na faminit ang suvab, itpagunta ko, dadi ka na ito mi ambus, mamahis, iginawa, makinungaw to ko pada hozaw, kinungaw to ko, Nicolette and Jetrin Tojimo, kamatan papisompu.

0: kasih asuau tomoimo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tumani ko nga vi, timpo diti jam katu, taong panam isang minit ang suvapid pagunta ko. Nako, suwang tako na diti ababazan. Bo, boson, tomod. Omitin pa nga mi boss, tako kakamoy diti sugandoy. Nayhan tako bagay tibinay, iti na popi boy ando sugandoy nga iso ababazan. Ipiandad-andad nga vi datako. Angkon ko na po iso nga tuhon nga vi magisusuvay ni kakotondo umul kamay di do mintong di tipi boy ando tikid taon iponjulon do Wuhan Kohimo sengen manandak toko da kalamazan tak daw kamatan dadi om Wuhan di ti panogi aha no hit no vago itik panandakan toko do tak daw kamatan om manjulanjul na iti piboy ando sugandoy. In nombo di kosodop, nakita tokaw iti piboyan sugandoy sa palu panantaban. Mantad himang padom iso manungkibay piboyan sugandoy patatangkap pagunsaba. Di kosodop napihi apadom duvo po manungkibay. Imibay doon toko duvang padom tohu di tivuhan ko himo. Dadi isay dati di ho i...

Juan ko himo diti. O maka na pa ka iti suganday kamatan o mibay nga kiva na giniti po gizan suganday dazanak o suganday sangkataon. O maka kamay diti suganday ito pinagang avi o hit ko di mahik. Ano dati iti suganday? O tumanod na pa diti ko yung tahangan inabasa ko na diti internet dahil Google kamay di nga iti na po suganday nga iso sunduvan suganday na paditi nga iso sunduvan i tamoy mo hovon teko gunon diti babahizan dosongyan do papapanaw do babazan daw kau basanan iti na po suganday teko sunduvan iti suganday nga po pion do diti babahizan id iso kakana ditagazo kadi kakanan da tagazo mantad diti tinaw kadazan tanga tuduvan na pa diti suganda diti nga ano ikalaja diti suganda na pa nga mintamong do mintamong diti paganakan ikiva diti kakanan diti mazana diti ababazan diho do moginakan ka ito'y naon diti bobohizan inumbo do sungyan na po do munay na bobohizan diti ababazan na moginakan dahil na di mamuhaw diti sunduvan di sugandoy papahombus nga bidi inait daw inoyhan inoyntutunan sa bagi do monugandoy kamay di dadi yun no di do bay no na po di nga iti na po di sugandoy nga nangtutunan na tokaw do sa bagi isop iboy and humozo papoyin buhay do kabahan nga viditi humozo do tokaw id pagunsaba diti do id magisusuvay ning kakoton da umul kamay di kiva diti nazatan bo nazatan do don da zanak did nazatan do sangkotawon om nagi iti nazatan do id kamuhakan dadi kanjol iti do tikid vuhan kohimo do tikid taon dadi om nakuhiyo ko nang kung dupinay ko nga vi ina po di pinanimpunan iti piboy ando sugandoy nga paguhuy ako ni ko sugandoy haidongan iti piboy an iti antok na po nakatimpun iti diton sa ibu sa mga to sa nga padam to nga napunganan hay iti do piboy ando tambituan kamatan tambituan kamatan kamay di gisom na do taon duwang ibu tahu na napunganan iti do sugandoy. Dadi isay dati nga vi nakahantoy muntok diti piboy ando tumbituan kamatan piboy ando sugandoy poompus taon manta di taon sa ibusong ngatus vahu nga padamtu kohombus ko diyo zutino ahapas po hozo diti manta di David Yuntala kinawta ko sugandoy.

Inka na nang odi sa Hozaw man ta di Hozaw pinitatagadan di Sara Agustin om nagidi pidik ganay kamatan manampasi sundu pisompuvan. Dari kakal ko po may pedagori ti babazan na boboson tamod om dongo sebab di ti mi boss ako kakamoy di ti sugandoy. Aha, may ganyan ako boss ko di ti hindi paghuy do napunganan iti piboy ando sugandoy napunganan hay di ti do tombituan kamatan. Nakatimpo ni ti piboy an mantad po di taon sa ibus zamngatus vahunga pa damtu inabado antok na po di nga ina po'y nakahantoy di ti piboy an bintang teko tombituan kamatan nga i Nadia Joseph i minobi do uvang sandakan do ontok di hapas di katihomus wagu iti pibayan di taon sa ibus zamangatus vahung padang vahu i Aplinus Jimmy i minobi do tambunan na dadi do bontugan tambituan kamatan di taon sa ibus zamangatus vahung padang vahu sutunan di taon sa ibus zamangatus vahung padang si Zam nahantoy di Ambrose Poisil i minobi do uvang pinampang taon sa ibus zamngatus si zamngapod na po nga nakabahit vago it uvang tambunan iti inabado ang takli na po nga nahantoy di Tindarama Datu Everitus Gungkit matakoyhan dito binay i Tindarama Datu Everitus Gungkit na po dabay no nga ponikon iti piboyan sugandoy nazatan pagun sabah aha muntok na kay handi azu isido po nagi bontugan o tambituan kamatan nazatan pagun sabah di taon sa ibus zamngatus si zam ngopod na di hapas di taon sa ibus zamngatus si zam ngopodam iso nahantoy bago iti tambituan kamatan di Eni John Ginuli iminom ino tambunan taon sa ibus zamngatus si zam ngopodam duva nahantoy di Johnny Guntabid matad uvang tambunan po nagi iti tambituan kamatan aiso piboy ando tambituan kamatan di taon sa ibus zamngatus si zam ngopodam tahu natihambusan kuminaday taon sa ibus zamngatus si zam ngopodam apat nahantoy di manangkibay matad uvang inanam i Phil Juntius ang kangon di taon sa ibus zamngatus si zam ngopodam himo nahantoy naka nakoin savat vago iti teko nakondahiw vago iti bontugan kumina mantad inanam kumina id uvang tuaran untok di nahantoy di Rosa Rotman taon sa ibus zamngatus si zamngapadam onom nahantoy di Normie Jamil iti tamituan kamatan inumbo da minobi da uvang papar taon sa ibus zamngatus si zamngapadam tu nahantoy di Yani minobi da uvang kudat taon sa ibus zamngatus si zamngapadam vahu nakabahik vago id uvang pinampang inumbo antok na padinga nahantoy di tabinay Henry Gumisi taon sa ibus zamngatus si zamngapadam si zam nakabahik vago dahil tambunan iti uvang tambunan nahantoy di Suzy Steven Tuning taon duvang ibo nakabahik vago kuminaid pinampang nahantoy di Marcus Payus taon duvang ibo isa isoy ko dahil pinampang nagiti ontok na pwede nga nahantoy di Marta Ginun sang hunhumozo matagtambunan nga minobi da uvang pinampang do ontok di taon duvang ibo duvo nahantoy di January Sipaji ontok na pwede nga minobi do uvang inanam pwede ho natabinay ko nga vi mata di taon sa ibo sa mga tus vahong padam tu gisom taon duvang ibo duvo iti piboyan suganday na punganan do tambituan kamatan dadi nakotimpun iti do taon duvangay butahu na punganan di do sugandoy dadi isay dati nga video ho manta di taon duvangay butahu nakahantoy iti bontugan suganday kamatan na zatan pagunsaba oy hanta ko do tinu kyo tabi nay makinungot ko do hozaw kinungot ko hozaw manta di Shen Claudius Monjohi Sugandoy sutanan hozaw di Clarice Sipanul lamay id pangamatan.

Dari hana nang ada zau-zau, duva zau, Gladys Panul, lamai pengamatan, om negi di Shen Claudius Monjohi Sugandoy. Tapi nengko ngavi, mega dia nak bawa security nudi, ketimpun tahun duva ngai butahu, nepunganan di itipi boy ando Sugandoy. Om entak napa di nga, aisa pahaid itipo gizando Sugandoy dazanak, om Sugandoy songko tahun. Na antak na pa nga iso no bogizan iti no Sugandoy na pa yung ukab kamay di om di taon duvang ay butahu na po nga nahantoy diti mo ng kibay iminok bida uvang pinampang om ina i Ellis Marius kaka aday taon duvang ay butahu in ba da natimpunan da piboy andi da oitan da Sugandoy di taon duvang ay buapat nahantoy bago diti tambunan uvang tambunan iinobi di Dixon Jailis taon duvang ay buhimo nahantoy diti KDCA Tanjung Ngaru inobi di Esther Aplinius Chin. Dadi di taon duvang ay buonom, pahik vagurid uvang tambunan, nahantoy di Anol Winceslinus. Di taon duvang ay butu, nahantoy mantad uvang kudat i Siti Sarina Mansur. Kiva dati Diyos do katutun di tingan nga vi oiton ko. Iti na pangawingan oiton ko di tinga, i nga vi nakahantoy, teko i bontugan nga vi do kamatan, bontugan Sugandoy na zatan pagunsaba. Taon duvang ay buvahu, minobi da uvang tongod i Malvin Calvin. Taon duvang ay busizam, minobi da uvang papar, nahantoy da uvang papar i nobi di Georgia Joy Binsol. Di taon duvang ay buopod, nahantoy da uvang kotablud i inobi di Ari Famricius. Taon duvang ay buopodam iso, nobi da likas. Nahantoy do likas bo inobi di Faraday Okuling om kosuang itaon duvang ay bu apa dam duvo nakabahik vago kumina id uvang pinampang nahantoy di Katie Waritus di taon duvang ay bu apa dam taho nahantoy apa ibayan Sugandoy na setan pogun Sabah do kakadazan kota Kinabalu inobi di Gideon Hilarius. Di taon duvang ay bu apa dam apat nahantoy vago diti uvang tambunan iinobi di Rosario Bianis. Taon duvang ay bu apa dam himo nahantoy na uvang tuaran inapa diti nga tambunan i Rosario Bianis om duvang ay bu apa dam himo panganahantoy na uvang tuaran iinobi di Aprilisa Suen. Duvang ay bu apa dam anom ikumoinsan na gita binay daeda iti na ba isusuzando Sugandoy kamadi nahantoy iti Labuan iinobi di Muhammad Fanzi Ruji teka i Fanzi Ruji ka nintutunan tako da Fanzi Ruji duvang ay bupodam tu nahantoy vago iti uvang tuaran iti pibayan Sugandoy inahantoy inumbodo inobi di Jacinda Fe duvang ay bupodam vahu nahantoy iti Lembah Klang teko Klang Valley kadi Klang Valley inobi di Francisca Juinki duvang ay buapadam si Zam nahantoy iti pibayan Sugandoy na zatan pagunsabah di Dabrasya iminobi do dun kadamayan do ontok di dadi di taon duvang ay bu duvang apad na po nga iti na pangapa yung bibidat ako di tabinay iti kapanandakan do pibayan Sugandoy di ontok taon duvang ay bu duvang apad tu ontok na pumbagyadi nga nakakanday to ko diti tolwa COVID kani tabinay dadi sa avi tuhun nga aw paka vasound humabus no kapa ano di kapagatan nga todon idamin na po dadi mantok diti pibayan Sugandoy duvang ay bu duvang apod ondom ko pa iti na panga natandak na gano nakapanaw bo iti pibayan daday haid KDCA nga akon ko nukab da montok tuhun ginumuan montok na pwede nga montok diti munang kibay om i pu mangazu na po diti pibayan Sugandoy kumuson
au no koy kotoh mga pagtuhon doid suang do kay DCA di Dominintong di tibay ando ontok di to kakal to ko bigya doid timpo do aniti au paka vasound do humabus tadi ontok di nagi taon do pangay bu do pang pad nakatimpon na di ingavi iti life doid da Facebook doid YouTube sa sebab na diti auto ko gya pakavasa undo mabus kani dadi iti na pa dipibay antok di nga nakita nga diti sa vivi tuhun id pagunsaba maza the life no po id Facebook id YouTube do antok di ino antok na pa di nga nahantoy diti manangkibay imino bida uvang tambunan i Sheldon i Leif Gungkit i panagi tanak di tindaramada to Everettus Gungkit i nakahantoy. Dadi mantad na po di to pinay ko nga vi iti na di nakatimpun na di iti online nga vi opi boy an audi ka audi tagal lumikot na dayo idka di si Mintong na po di online ko kito nabok na po pa yung zone itawaw id sempurna id kunak nga ko kito ko di iti ano pi boy an mazadid online na po nakatimpun dito duvangay bu duvangay pod dadi makinungot ko pagdahan zaw isay dati wago i suganday daw sumusot hapas ditya iti na ba itya taon duvangay bu duvangay pod ino ba daw antok di hapas taon duvangay bu duvangay pod o gumu di wago ko tulan i notodo montok na daw papayin wasi papa wasi ba.